0: aloni wura altulube irifidela nage kanyata ani wulumla o sela mande
1: bintu sise
0: bakuru bawla muritani dogodogo tunga taxala keme ani binani nyokonde tununa akoxoji sanfe olutu mbola gambi kukunda espagne dinya tombaka bolofara mimbe mafolim deme hr de yeni la selike bi obina nyefoli soro dakuna shi kaso de bina amsaru jatege wale kulu nyema flaka mom nomineli kumbi saba ani fla u jalakila odela oluchema binkani wale ani kalande un jagu ya mineli u ujola obeyerela ni aleka politique tonni o kanni sondia jira akola ote paste politique tonni fasode o tola tontaye senegal jamana kunchi koro Macky Sall ka cheboya kokoro madoni de kodo basiru jomay fayfe dinya tomba uni nyama yala o bismillah kokorala ndo meka fo nyana sisan bakuru bawla ko muritani dugudugu tunga taxala keme ani bina nini nani de tununa ko ko jila akabini dogo kun temene adinya tomba ka bul farami be ma folim deme hr ye o yode kuna fo dia la se bitrata dun o ka fola ko kuru nyin tumbola ba buffalo gambi jamana na ka kunda espagne jwe kalonyin kle tan ani chegin de la muritani ko ko ji sura su cela ka deme don kuru nyin kono mo xoma jena babaru
2: Mwa bisaba anishegi de seraka lakisi asher kafora uto tununendo jikono halisa mwa lakisi lenunu ka sera ula umwa kemeni bioro de tumbe kuri nkono nga jate wera ula umwa keme flani bisaba aninani tundo minu seraka lakisi uchema senegale mwa anifla gambia ngulon fla anigini enshegi uyereka sera ula au kuru imotari de folola katienu ye atajika soroka ba kujide yu ulabo ukasaraka anika taganu ye atlantik koroji sanfe ukuyetle mwa ani duru deke oji sanfe kasoro kase nwadibu moritani koroji gerefe. Moritani koroji kansora su uka nyema kafora monikela udebora uka nika demenyini ubafara kanku lakisi wati dela kuru njigila jiju koroni doye ako nyini nubesi na halisa asherka kumalasila kafora ka Atlantic koroji strata ka Europe mwage oye faratiko badeye sira janya koroji gele ya umro chayali kuru uka ani demesoro kugele ya ubede visara infaratibu ya ngani ukuru nkasara nunu bayira ko halisa dogodogo tungatakala obisrainta je kalun tletan aninani natletan anishegi che dogodogo tungatakala kemessa bani bishigini wolonfla de lakisira nwadibu asherka jatela
0: Malila colonel Kasum Guetta ni atonyo konka kiti talanye bi trata don o simfe jigna kiti tegela yi sam mugan kaso doni lanyini ke ukan oliye adjudant chef Abdoulaye Balo o Sandy Ahmed Saloum Issa Samake aliyere Kasum Guetta ani docteur Kalidou Doumbouya nga jigna kiti tegela yi alanyini police commissaire Mustapha Diakité Kalabila ni mo xaw jalkilindu je nyoxonya ka wala juguke ani ka bembembenke ka nyishi jamana maraba Nigeria jatege wale kulu nye mkofla nyangira kunu nishi kasoye ujala kilindu binkani wale la kalandi ujagu ya mineli ani wale jugu chama were na mineli kumbisaba ani fla de tumbe upu debi ukunka ujola uminu be nyekoro ni kiti be jate ekiti follow chema Nigeria jatege wale jikulu nye mkofla ujala kilimbe umina maimuna zerbo kalaseli
3: Mwa jala kilin flan nuye ansaru jekulu Nigeria jamana kanho nyamogo dowye Mahamuda, Muhammada, Osman na lako donilo ni Abu Bara toye ani Mahamuda al Nigeri nuba wele Malam Mamuda. Ansaru keleche flan nu nyangira ni si kasoye ani sa mwan kaso nyangili fana. Ujala kilin lo ndugu de unjago ya mnelila Nigeria kenka ni atlebian fana binkani wale unkeli ni maramafi unye ndugu jukoro nafolo la barali saria sosokono. Nafolo minutu manasoro o binkano semfi. Chef la nutumbi omusaka uta kajatika wale mbara ukokoroman dona ye Nigeria jamana nyumuga soka fola. Na asroko Mahmoud Muhammada Osman tumbi kaka jela kika undo soso uflabe labana kuka nomne lukun la kodon kiti nkeneka nkunu Nigeria kuna fondiso do uka la selula. Tika dara nikele chef la nuka mekalo samba flani muga nduru Nigeria surasuka lakana fere do simfe. Uka jekulu ansaru misira sinka samba flani tanfla jekulu ntoko tunko fole mbefana Nigeria marabogo fe kala ndendo ujagu ya mnelila oyo marakono mekalo temeni. Anika sula dendo fana lablali samba flani muga nifla Kuj Marakono, Abuja Masrunyana.
0: bi tratado gine bisao polisi uye kalamfa asan bisaba ani woro domine ajale kilendo cheni musoya binkanila kalande musomani asantan ani nani dokan kititagala nyema kalamfa ni jola ajale kilikuna wa kalande nyifana nye anyefo kitisola ko kalamfa nyinye binkani nyeshi ama kalonani kuntakala dekono sini arabadonde cheni bena jira kititagala uma wala saa kaka kiti buloda ameto gabon jamana kuntigi biskolater oliginge maka klesaba atahma beka tanye franci jamana kono ayo dabo kunu tenendonde la ani Emmanuel Macron ye nyohon ye kunu oka kuma nyohonyaw sinsina soroko bara nyohonyaw ka ani babu werew
1: RFI
0: Senegal politiki mokoka haklina ute kilinye jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye ka latike kan kama kisal ka cheboya asebe kokroma don uni nyemko ya nofe ola selike la kunu jamana kokanko ministri sofe eklenani kakon makisal ka tohoma ye Senegal aka politiki ton aper bolo nimbena makisal ka cheboya sinsi nga amaben paste politiki ton de uma la lacha de kure
4: Macky Sall kanumba uye jigia kura de soro uka nyemogo ka chebo ya seven kokoroma dunina jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye fe. APR mogo bulu. Nime danfarake Macky Sall ni chebo to uninyanche inafo Musa Sobe a seventy ya togamina.
5: Il n'était pas le seul.
6: Akile nkunte mintu makokoroma du aka jamana fe. Nga bibi na ni Senegal kani ndimeye obena yelema donko la Macky Sall fanfe. Aba hakili sigi anika aka chebo ya sebe yanga to utaka. Minu kokoroma dunante uka jamana fe. Nafaba de bala ika jamana ki kokoroma dun uninyomwa ya nyinina. Uwa ni walea nimbe Senegal kaki. Kilenya fanandeira
5: l'unité du Sénégal
4: Ote pastef moko hatlinaye uluko ko balina nkudu jamana kuntiki ka Macky Sall ka chabo ya seven kokoromado sabula ko Macky Sall ye wale mununke aka fanga kono kuluko do maje ya folo sariya nyekoro chek na sakara ka fola
7: itme fanga la ita population dubu ko moko biu yegi sarala ko maje ya haisa ejina ka bo fanga la moko mira tme ta population na tike la parce que ta jamana ko ile ta injustice sou te sono ala ya ko osira ngala ko mo gotine hana ka son ka ademe mo mo ka jamana deun degu amma yanai mo mo dunya ta population toro lu ko ka ga ma o manganga sigi dunabe ane kana kurka bi soko lu dura no defal
4: kunundi senegalie akani deme ira Macky Sall kle damano doron a bolin ko jamana in kuno kafra alekan chabo saba wore fana be joro ino fe ni mi su gandira sa obena baradamne janvier kalonata
0: Ni chebo ya kukuruma doni mabe Macky Sall ka kasarato fanama kasarato ninu ka jikulu kuye jamana kuntiki kalatike famu ya nga kute fosibo uluka ala njinina ominye kukiti katike kasarato ye anku ka jikulu nyema Boubacar Seylame
8: Un tel soutien ne peut en aucun cas faire oublier les
9: Ni kokoromadoni intese kato ni nakake mro katoro uko walima ukana nyini tienka don kirikatike anisaralika ke uye dankari belebele minukera admadon ka hakeula mro boneni unina do la doni kasola diago ya fe anini matoro wale udali uka o wale kebara ukanga kiri chakeda ufe minuka baradon ka kenyeni saria anikirika yere yayi kiri la nyini onyesine temro sima kasa ratou nous sommes roka hakedu politique ko aniko kanko fosi manka ka dansi ola ode koso Macky Sall ka fanga wati kasrato ka jeklube segin ka yira ka fo ku jijalendo ka taganye ni kesriye atena ke fanga la nga sala sarakan wala sa nyangili balya kelelika ke jamana dum be kunkoye ani fana nin kasara sugun ronka na ke blin Senegal
8: ne se reproduise au Senegal
0: Boubacar Seka kuma ka unde tundo Macky Sall ka fanga kasarato kalo huduru nyohonde be ani gambi jamana nyema kalata uche nga fosisan jamana kuntiki bota adama baruma prepre latige ninka soro abena akambo sarati sabana nofe o hukumu kono fasadu untokola tondo ye anyini jamana kuntiki ka kola jaya yani utkalo nata ekile labanche nga kulu konime kangari madake adama baro ye ku akana akambo sarati sabana nofe jumadon yere Senegal jamana kuntiki Macky Sall jamana kuntiki korosa Macky Sall ka tokma sinfe Dakar atalabo adama baroma a Gambi jamana kuntiki nyinyi aka demenjira aper politiki tonyema ma aka cheboya kula dinye tomba uni nyema yala kakenyeni utokola donye Côte d'Ivoire kakawo kafe kakawo barakela uka jekulubaye kuna foni kene do sigi kunu kanyafolike ola jere tabulukan ola jere nyimbenake dogo kunyi labana doekuye dugula jamana kilebi yanfanfe oka kunafoni di kenekan tonyinyi alase ko kakawo sani lahalaya kan o minye ko uka asongo jigina ankala sigide Abidjan lela mandin kenye foliudo
1: kalo chama gelea uko kakao sanikola kafe ni kakao barakela uka jekuluba oia ya jira ko noya be ka soro dondoni gelea ula jekulin ka kuma la sela o ben blonde doa ka fola ko kakao toni wa muwan sa minzila jekulima wala sa ka kakao freli noya ko kala sababu ye ka dobo senekela chama ka gelea ula Seba mimbato, kakao ka bon kataka fere, na befwama, kokone sema, oya nyema inko, ko kakao fere balia sorola orefe, oben blonde doa.
10: Le feb de la grande campagne.
11: Kakao boba wati, eba soro kakao den, kelen kelen girian te temeke, gramu kemeka. Ongani, ansera beko kakao, kise kelen girian kase, gramu kemeni, bisaba kemeni, bisaba ni duruma. Sekata la, oyandone, tiki tiki kakao, mse nintige wati ukona la. Ande na seka kakao kerunsa, enaf kakao boba wati songola, noye keme duruni bi uoro imi. Nga mao mabe kafokona, na kakao. Kakao boba wati anyolu besa okeme duro ni biworo se gramu kemeni bisaba kemeni bisaba ni duruma sikata la oyandone tiki tiki kakao mse nintige wati ukona la andina seka uko kakao kerunsa enaf kakao boba wati songola noye keme duro ni

0: sigye be minu kuna wali ma uba mwasiwula. Yala obese ka famu ya kyogodi la memba ukangini nkali kyaera akuka anka WhatsApp sanfe 00221-76-644-1271 nanka moho ulele ngolo domba o Dr. Gindo Binta Keita Bambulo ka bon malila abena ningini nkali ujabi au ninyo hontuma wa au donse au kakene ya kenekam. Dr. Gindo Binta Keita, mbi fuwini ni nyohontuma?
1: Nse nani nyohontuma?
0: Ini kebe usana kanga wole kanjami?
1: Nse ofra nike okabara nyumana.
0: Dr. Niwati lava ula, sige akateli nkaye demiseni ukuna, minu tumbe ule mande nko sifi unu. Ngini nkale kia mande vela memba ufe akoka, bao uyaiga temine, mba fe folo, anka uo ngini nkale dola mea doktor.
2: Sarata kamara kuli bilibili babi yere ni barake nyonga mbele jini. Nini ngaliba mbolo kwenye. Yala ukusi njema imu mbaba mba abila koro mina mkono me. Ananaye kafuko korote. Anyaye abe sifina kachamana. Abe bo jema nkele nkele nkele. Dobe utaka chankosabe. Mwere de do. Banare do wa. Uga harama dene refari sogo kechogo de do wa. Mwkele ni do amba fe kore do.
3: Kine ya jamuka. Seri ushishi kabo jini. Sarata nini ngalile ambulo kabe. Si beta Roma, Oda Liamblo, Dimisen Siama, Si Bebra Blalukuno, Adoli, Samuan Don, Doli Reul, Masamuan Lulu Dafa, Si Bebra Blalo, Ningalime Amblo, Si Benis Rona, Mola, Kaliablo, Manajuma, Dundra Flalu, Mole, Si Begalauro.
0: Doctor Gindo, Ibora Kalameni Baulame, Yan Ankata, Yorosi, Yala Sige, Sifiunkuna, Obeseka Famu Chogodi.
1: I was Sarata Kamara, Initiating. Alila ajaranye bon koloshu ya iraka fo vraiment sisano koroya ere teble ukajate minena uyere munu mboraka kuma uyere jate mineke ka fo c'est vrai si je ube ka chaya demseni kunda mini korote kelinyi ka damine samu ganduru la ka tabla sambi sabala ide si je ye do kuna do ta ka cha do ta ye fitini do ta ye kelengele nu blalendo a corona na
0: si geman ko ni docteur akundu ye jumane.
1: Bo akun ye ni ye akun ka chadoni sendo beno namba ko selulu ulube farukolo la uluka bara ye mi ye nango selili muni ye melano city ye uluka bara ye ka farukolo fi ka kuntiki fona fi kuruke ka amproteje ebe na soro facteur chama mbare bino kun chama mbare bino mi mbato o selili ni te produit kanye do ta beno uluta ye chien ye bon konona na ni fani ba na abi ulula ka chaya dende se kasoro okonona na donc ka damine sa mugan konona na katabla sa mugan duru fo sa mbisaba si jabe damine abe damine abe komanse no borala sa mwere ube no mimbe se kanda no ye stresi ye
0: tamana gana
1: stresi bambali miri ya bambali dusukashi bambali ulubi se kake sababu ye ka o melanini munu tle no beke ke sababu ye ka kunsike fi ka ulu perturibe no ulu perturibe ra melano siti nunu te seka melanini purodi mimbe ke sababu ye ka kunsike fi donc tu sigi pe je no borala cause ka chan ni stressi borala e ba biye ana dumino fona bala farkolo la na falando be farkolo la mi farkolo takalawi na ba fo le 40 en vitamine donc 40 en vitamine no vitamine B bola vitamine D bola e farkolo talando fona beno na ba fo cause zinc ni kivru o no be farkolo talando mi ba to kena be se ka do farkolo la chukomena no lo fona de sera farkolo la o lo fona be se ka ke stabo biye ka nani jaya e shila
0: lame vau yengi ninkalike kuni banado wali mabanate iyala mwoka kanka joro niye si jaya ikunawa
1: banachama ndeno ani fura keli kana konona na fura dofu na biseka ke ulu biseka si fura jaya jona kasro shima tayoroja o banauna iba ye folo be munu mekana namba fe ipotirudi pake folo subi ya kacha mune ipotirudi ulu biseka ke sababi kakuntiki jaya jona banawera ubeno namba fa makomaladi oto imenu noye lupisu ye ubiseka ka kesa bobe kutiki be se kaje bana wera ubeno mu furakeli fanse lala iba fo cancer be mununa bombe mununa ni ulube furakeli damine se sano chimiotherapy ni radiotherapy fura munu be kola ko lu bana furake ulu fura be se ka saba ke sababu ye ka si je jona ka si je jura no bora ye fana shadow fana beno ni genetiki fo we tien roye me shadow fana beno iralu ya fo kalanga ira ka fo shadow beno ulu kuski be je jona demtri ya kurna ka tema
0: Niyora ina Dr. Binta mbafe folo anka wati nintaka ni donkili ni na menye konfe wami yare fanambe kuma sige uka Black M France ni lagine donkili lalaka donkili don ayo minta wada cheveux blanc anka na sige anko la menye konfe folo.